Ya le temele tsang jo official va jala la ne ya o to se follow male 7 minute ona jale o le July 5 to se follow male 7 minute ona jale o le July 5 ya jale 5 ya fa mutafo le tsang jo au au nanga ya ile ne voi a so do no ai fa malulu wan to le tsang jo au fa fonga ya o le se tato live le ne ya so ilunga le tato upenga tafa ilangi ya ona ole fa le tonu voi ya ole wifi to tonu le ne no fuanga lo o ya io lo tsamo fai lava se taimi ya va no live to ilunga le tato por kala me ilunga le tato upenga tafa ilangi ya ise taimi va ve lava a ya ulungo ona ole afia ya ole nei no fanga mo lunga le no fanga lo awina tol tato por kala me tatonu al mafu anga le ele malosi tele le wifi ya tatonu ya a alwa ilunga le tato website ya united ma wild tato por kala me ya suto na i tatasi le tulai fase ya pa ya le tulai lima a ya le tato fa pia fa tu ama futa ma le tato por kala me ya fa talo fa tu ya le tato au na le ne le tu un ali fu ya lo filisi le fa tonu al tato ta lo fa fa mo ya yo fo lo fa fa talo fa tu ya je o ia fatu amo mal tato por clame ia ile ne fo itula o le via via io la do mo fa pe ona fa mana duina o aso fa na ile ne yanzo a me se fo ia o le ne va yanzo a o le va yanzo le te atu ne na a na fa pe ona fa mana tu ai lo o aso fa na ua ia e fa fta il ti na mal fa na ua io ia me o mana na ta penna a io ia la to mo va pe ona fa mana duina a so so ifua ma so fa na ile ne yanzo ia o tama ma na matutua ya walo mafana uia manuia jele do waso soifua ya ile nei vo yaso amese ole nei va yaso ya ya ele anga lele yo le tua fa popo ele tua nizi yaso se jele ya ilo to soifua ya awale ya tausingo a inga ya awa fo le tausino ma tua amese ole kale zia le tua ya fa ngalo vala awina ole alava ya se pepes po se kolin fo ya le tua ilo soifua fa nga ilo soifua nga luenga le tua ya o ne ngalo ya je oe fa nga ina oe le tua ya male tatu wa onga le na a to tele yo o tamiji ya onga ua toi fo i ya wa onga ma mawa nga luenga lele ona ole awa wino ole upule ale tua a olo ye le calling mal purpose ale tua ya je oi e jai ya ele mafai ona au mai fafu wa ele si si awa wino oi a ile upule tua ya to juana le tato wa onga le na ya mata ile po ole asu sa le po wa jayao tato wa onga le na a face lona jolu ole fa vai matautia ya a ya ila to uma fa pe ona ona fa mana twina fo imo mo anniversary ile nei va yazo le nei weekend ya ya ile nga le yo le jua yo ya to fa popo ni si tausanga ile mafu changa a yo ya vi ile lo fa mala nga le yo le jua ya ilo to so ifua ile nei fo iva yaso ole atau ma vai ya jua ya ole temile nei tatu pese ya te tu lunga te sa sa ole na fa mana twina lo wa soifua ya mai la to fo wa fie fie ta fa ngale nei ya viavi ya wa fo le fa i winner o fe au manga wenga o le nei fo i vai yaso.

lo toa ia ona e alu le fale faise ma lo longa a ia ai awale tu ulan voi wa fa mo mo le ma lili ma le au ngata e tu la fo ai va nau savavali na ulan jo ile awala ia au ani ngalo ia je oi o mea iti tātou te manatu whātau vaa iai, ia e tupu mai iai, whālawelawe te tele tātou te le mana o mia i to tonu o tātou, a inga le mafutanga ma dua ma whanau, ia tātua nā ma ole saunga le mū, o halo ma whanau, a ovele te mie tuu a ilea onga, ia, faile leile la ei mawhana whana, ia aisa vali vali, e piki maile whanau, uu maile lima i to tonu ole lo joa, ia ai aua te tuu atu lesi i tuu ala wala e wala aue tamoe a, ia, awa ne ngalo o faa lave lave o mea iti tātou te manatu faa tau vaa ele tumpu aise faa lave lave. Ia o mea ia tupu mei faa lave lave te tele tātou te le fia mana o mea ito tonu o tātou a inga. Ia le teme le tātou ofisa faa zala lau nei te tonu minu te ona da leo lei du lai lima ia samu ae. Ia o le tātou proklami fole nao le nei o le nei vai yazo tai tonu ia tātou toi fesila faa i foi i le taimi lava le nei ma le tula lava le nei i le vai yazo mua mua i le tātou proklami mazani ya ola fo se tala fo wa le tau jamali iza moi lau va vo fonga nga ya ile ne ya via fi male ne ya zo ya tan tonu ma tu ha tu ya je o jo yo wa fo se tala fo wa le tau jamali lau fa fonga nga ya la fo ye nu le ai nga ya mai la lo fa malanga le yo le jo ai ta jo je ulai ya ma nga lo fo je va le jonu le jo au au na ile ne ya via fi ya mo mo le jo le jo lo jo zo fo ya ile samban ji ya ta ya le jo ta pena sau ni ja jo dai jo janzi ya awa le champagne ole tua ya ole to ona le ole tu ungo li vu ya lo filizi ya mese fo ile fa na o tu malita jo media team ya ya le anga le ole tua ya jo to uma and God bless you all.